0: mom pai we su na no so ye afi ube kanchire urade ade poten da wa koma so urade nyema me na wo fere battery mi Jesus sabi san se den na me nyema ho titimu a utintie nyina asi sanka me ni be hu ade Zakios in biseska cause urade man ni hu ade ono abeye adwuma pesika ne me ni da wa koma so upa yarisa upe kunu Open it. Receive it in the name of Jesus. Me be a angel, be a ye pamuni fru unje. Sansa hoho. Mata huno hoho. Yini fru unje. Ni okura ushire muna. Radim bonu unje wadi yama. Afi mi jau nu wakachire radim. Kawasem tiri wade sima baako Samle ye mompa Ye mompa kache
1: wade me bo
0: kache wade Dene da wako maso kache Me shire bre ni o Me ni o nyam bre ni o Me shire bie ni o Me shire bie ni o

Adeɛ na ma ye a ana meta ye a ka me ho first na me rema no ba na mi sa na me rema no sa onu mi se ebesi sa bre eni papi wo ho a eni man kitikiti bi wo ho a wo ma ye ama na ka mo ho okay trinity te se obi wo ha Oha na waja ne ketrema ne demusa na abi na no Obi nso oha ne de na kan bi sese bi some few seconds or se, minutes na wode ne nsa edit nanim na wode afa nanim hwe ni nanim ho na wode ne nsa afa nanim aso otiti nanim aka ne ho no no Oni mi se we kwa de komo obi onum ne nsa ba te no de Eh an end time for ni panin ko onyim pi. Ba denye den asa bi obi wo aka no ho ha na onum ni nsa. Ye obi wo nso aka no ho obekeka ne morre ne morre. Biribi ya na chenu na ne morre ni nyina ekunsi kuriti kuri ja kukuri kukuri. Aka no ho. Aka no ho. Aka no ho. Obi kura tumi yi ni hwirim na odi. Aka no ho. Obi wo ha sabe. Wote ne tokura na ohua. Aka no ho. Obi wo so na ma no odwi ne hwa ho sa aka no ho aka no ho umpenio krachi obi nso ha wore ne se wore ne se be nso be wore ne se aka no ho oh ak jese wa ya odimi nyae obi wo ha ono de na ayensa nom aka no ho ye woni ma pi wo ha onipa ya aka no ho opeso ogia no odimi nyae What do you need then? Don't go trivia. Kai date when I send so say on the 18th July 2026. Yami Adoma watching 8 a.m. sharp. We a conference from Kwan. Ebana omo omo ya addicted in so many other things, you know. Or addicted to so many other things, you know. Yet to me the kasachre. Aboa ama wotumi afrim hm na sebe wona ma na wote wo hwe aso na wo hwe a nka ho agaro edemiso yami adomo chira